kapi o ihan keshne hena. Ta ate e bekin asniki ashni he akatan hanpi iwanka. Oblaye ta anka kin o shiche shni mitaku yepe o. Makoche kin wakan, wakan tanka kinon. Miwichala o kini, han hepi e yuha kichi. Han pechi e yuha kichi yelo. Mi ye checha he haka kin yelo. Na ni ye checha sokmane tu tanka pi kin ka mi kaga o wa shota bi son. Un chimpi tu weni ni taku keya stak u. Un wa kupi pela du kakliya. Han pechi wa shte le talawan le alawan. Un maga ina pita yelo. Un tapi it o ka ota ye. Na ekte ena on hanska o